Onyamina wayo. Onyamina wayo. I am a wadio. Onyamina wayo. I am a wadio. Jesus.

0: Eja ko ni mo watachira ho ne ho pu biri biri biri biri biri. Bob Santo wanoso tai ha. Abu Shabani Judas wanoso tai ha. Enti samoni mi baya dede na ma watiemo amamani ajedi ya. Mumi eni na mfan samba kesi. Eisha ominti mim kwa party.
1: Selina Quasima Quasima Selina Selina Tiaswami Kacha Uneno Enaswami Kacha Minka Saibyo Choda Tie Aha Uofa Obeba Obisiamano No Etu jinsa tu ofa ofa skanema.
2: Miro di beba.
1: Ndabei.
2: Miro ya buta no di beba.
1: She, mama nka chao. Sika menya eno, me brei, asale menya sika no. E sabe be dia ni mu, na sa oji sika, ade ma obusiani, na sa ma me tie sika na, ah na fa sa wale negu. Awale negu. Aya, aya, secretary wai.
2: Miro pa cha me frena ba.
1: Secretary wai.
2: Me frena ba miro.